ebigambe biri mu kazina kanu abazaire abazaire ababe abakubigambira abana nibajya kusuwerwa kaire kanu tibakiyaliyo busaho muzaire akugambira muhara we bigambe biri mu kazina kanu najya kusuwerwa tibikiyaliyo ebigambo binampulirize biri mu kazina kanu abazaire atuririza hero ko busaho muzaire we nakiyabigambira umwana umwana